0: bayan nasarar da tawagogin kasashen nahiyar Afrika tara suka samu wajen kaiwa zagayen 32 a gasar lashe kofin duniya. Lamarin da ya sanya nahiyar ta kafa tarihin samun yawan wakile a wannan zagaye. Sai dai a iya cewa murna ta koma ciki domin dai tuni aka yi waje da 7 daga cikin taran. Waɗannan tawagogi kuwa sun hada da Afrika ta Kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Senegal da Algeria da Ghana da Africos da kuma Cape Verde. Inda a yanzu Morocco da Masar ne kawai suka rage a matsayin wakilan nahiyar Afrika a gasar lashe kofin duniya karo na 23 da ke ci gaba da gudana. To domin jin yadda masana harkar wasanni ke kallon wannan lamari, na tuntuɓi Aminu Halilu Tudunwada.
1: To biyo bayan tagomashin tsallakawa zuwa zagaye na 32 da kasashen nahiyar Afrika guda tara suka yi a wannan gasa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026. An yi zaton kasashen Afrika za su taka muhimmiyar rawa a zuwa zagaye na 16 ko abin da ya tsallaka zuwa haka. To amma sabanin yadda ake tsammanin kokarin na kasashen su abin ya zo ba da haka ba. Musamman ganin manya-manyan kasashe da ake kyautata musu zato kamar kasashe irin su Ghana, irin su Senegal da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo waɗanda su ne ƙasashe da suke da ƙwararrun 'yan wasa da suke taka leda a manya-manyan gasa ta nahiyar Turai da sauran sassa na duniya wanda ake musu kallon cewa za su iya fitar da nahiyar daga kunya. Sai kuma gashi su ne suka bawa nahiyar kunya musamman ma kasashe irin na wato Senegal da ita da kasar Ghana. Dama-dama ma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ka yi mata uzuri da cewar bayan shafe shekaru kusan 54 ta dawo gasar wannan a iya cewa ko akwai rashin gogewar zuwa gasar akai-akai. To amma duk da hakan ba za ka ce kasashen nahiyar Afrika ta wani bangaren ba su yi abin a zo a gani ba musamman idan kai duba da kasashe kamar irin su Cape Verde da kasar Morocco wadda ita kanta yanzu aka tuna ma ta tsallaka zuwa zagayen dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter final sun wakilci nahiyar Afrika kwarai da gaske a wasannin zagaye na 32. Musamman ma ita kasar Cape Verde ta bada mamaki kwarai da gaske wanda Argentina sai da jibin goshi da an bayan kai ruwa rana sannan ta iya cire ta daga gasar da ci 3-2. Hakika gaskiya ta wannan bangare kasashen nan guda biyu wato Cape Verde da kuma kasar Morocco sun wakilci Afrika kwarai da gaske tare da nuna bajintar Afrika da cewa nan gaba wata kasa daga nahiyar Afrika ka iya kai ga matakin da ake tsammani ko kuma lashe gasar musamman ma kasar Morocco da yanzu kawo haka tana cikin gasar tana ci gaba da wakiltar nahiyar Afrika.
0: Ghana ce kasa ta karshe a cikin jerin kasashen Afrika da Colombia ta yi waje da ita a gasar lashe kofin duniya ta bana. Bayan tashi daga wannan wasa kuma abokin aiki Abdulrahman Gambo Ahmad ya tattauna da wasu daga cikin 'yan kasar da ke zaune a Amurka.
2: Ana ce min Hadi kuma Dr. Hadi kan social media ko me yazo duka mun dai komai mun ba Allah gaskiya dai Colombia sun fi Ghana karfi yau kuma sun buga sun yi kwallo mai kyau sun fi Ghana to abin da ya kawo muna rashin nasara kenan Ghana dai ba buga gaskiya mu duka ganiyar suna ma gaskiya Ghana dai yau dai inda muka buga muka kai wadansu sun zo ko point ba su samu ba wadansu kuma sun zo ko ba su samu komai ba amma mu kuma inda muka kai kuma to
3: sunana dai Julia dai da kowa ya sani to gaskiya dai wasan da yayi wasa ma kipan nan da ya kawo mun nan gaskiya bai kokari ba don da aka mata ya bar shi wannan sofon kipan nan Noeda yasa almuhim dai mun ce Ghana yayi kokari inda aka kan nan dai Ghana yayi kokari amma ka sani mun nemi win ne kuma bai yi ba haka Allah ya so. So I wish them best of luck next time insha Allah.
4: Sunana Swag na ce I mean they did far away far away but the boys did well anyway so we have to be proud of them. Sun kokari sun gado-gado nasu da suka kai nan ba kowai kai ba wadansu ma ba su zo ba so I think they did well.
0: To sai dai duk da rashin nasarar da tawagar Cape Verde ta yi a hannun masu kare kambin wato Argentina amma hakan bai hana magoya bayan wasanni mata jinjina ta musamman ba. Kasancewar wannan ne karo na farko da ta fara halartar gasar lashe kofin duniya sannan kuma ta kara da zaratan tawagogi irin su Spain da Uruguay da Argentina da kuma Saudiya. Nazir Jarmaju mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya ce lallai tawagar ta Cape Verde ta cancanci jinjina.
5: Gaskiya rawar da kasar Cape Verde ta taka a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 ya burge ni. An baka san cewa wannan shine karo na farko ma da suka je gasar ba, kana iya tunanin sun saba buga gasar saboda sun nuna kwarewa sosai tare da mai da hankali wajen ganin cewa sun kare mutuncin su kuma sun samu nasarori a wasanni. Ba wanda ya tsammanin kasar Cape Verde za ta taka irin wannan rawa a gasar cin kofin duniya, saboda yawancin kungiyoyi zuwan su na farko idan sun je wahalar da su ake kuma a ba su kashi su tafi gida saboda tsabar ragin dukan da aka musu tun a wasannin rukuni. Amma kasar Cape Verde ta kutsa har zagaye na 32 a wannan gasa, kuma in ka lura yanda suka dinga taka da manyan kungiyoyi kamar kasar Spain, yanda suka taka da kasar Argentina, sun cancanci a yaba mu saboda babu wanda ya tunanin za su irin wannan abin. Sun nuna kwarewa, sun mai da hankali, sun yi abin da ya dace, kuma ba su rasa lissafin su ko na minti guda a cikin wasannin da suka murza ba gaskiya. Sun cancanci a yaba musu kuma duk wani bayani da ake akan su sun cancanci a bada wannan bayani akan su halin yanzu gaskiya.

0: To anata bangaren kotawagar Masar ta samu nasarar ta farko a matakin kifade kwala a gasar lashe kofin duniya bayan da ta doke Australia da ci 4-2 a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan tashi daga wannan wasa kuma abokin aiki Abdulrahman Gambo Ahmad ya tattauna da wasu daga cikin ƴan kasar da ke zauna a Amurka.
1: Dubun dubatan Larabawan Misr ne suka fantsama akan tituna domin nuna murnar su kan nasarar da suka samu ta doke Australia a bugun penalty abinda ya ba su dama suka kai wato matakin ƴan 16 a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da ke gudana yanzu haka a nan Amurka. Wato ina nan ne a Astoria. Wannan Astoria ita ce matattara mafi girma wadda take kunshe da Larabawan Masar a nan Amurka. A dan haka zaka ga duk inda ka wai za ga kamar kana Misr ne ma domin Larabawa ne ta ko ina suke ta fitowa suna nuna murnar su ana ta wasan wuta wasu ma waɗanda na tattauna da su zaka ga suna kuka ne kuka na farin ciki domin bayyana murnar su na wannan tarihi da kasar Misr ta kafa a bana a wannan gasa ta cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya su muke ya
2: Mustafa
1: yabdu annaki sa'ida jiddan
2: jiddan alhamdulillah Masr ya rab
3: wata dattijuwa da na tattauna da ita kenan take ta kukan murna cikin farin ciki tana cewa kasa ta uwar duniya yayin da kuma ta kara da cewa ai abana ma Masar ma ita ce za ta lashe kofin duniya
2: Allah insha Allah insha Allah bezika shukran
1: yanzu dai Misr dai ta zama kasa ta biyu a Afrika bayan Morocco kenan wadda ta tsallaka zuwa mataki na gaba a wannan gasa ta cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ni ne Abdulrahman Gambo Ahmad kai tsaye daga nan Astoria dake Amurka
0: Indiya aka fara fafata wasannin zagayen 16 a gasar lashe kofin duniya inda Morocco ma har ta samu nasara kan Canada ɗaya daga cikin kasashe uku da ke karɓar bakuncin gasar ita ma Faransa ta yi galaba akan Paraguay da ci ɗaya mai ban haushi lamarin da ke nuna cewar yanzu Morocco za ta fafata ne a zagayen dabda na kusa da na ƙarshe da Faransa wani wasa da ake ganin sa a matsayin maimaicin wanda suka yi a gasar da ta gabata da Qatar ta karɓi bakunci

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shi da kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
1: Umaru Sani.
0: Jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta karyata zargin karkatar da naira tiliyan 8 don amfanin ta a zabe mai zuwa. Ana ci gaba da goza fada tsakanin dakarun Mali da hadakar ƴan ta'adda da ƴan tawayen fla a wasu sassan kasar a kwana biyu a jere. Miliyoyin mutane a cikin wayar Tehran sun halarci jana'izar jagora addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei da harin Amurka da Isra'ila kashi a yakin su da Iran. To ga labarin yadda suke. Gwamnatin Najeriya ta musanta boye wata naira tiriliyan 8 daga cikin kasafin kudin bara don amfani da ita a zabe mai zuwa. Wannan zargin na zuwa ne ƴan kwanaki bayan fallasar samar da wata hukuma ta bogi wadda har yanzu ake musayar kalmai a tsakanin shugaban hukumar da kuma gwamnati da ta ce mutumin dan damfara ne. Ruqayya Abba Kabar ta hada mana wannan rahoto.
2: Wannan na matsayin martani kan zargin da Atiku Abubakar jagoran adawar kasar yayi na cewa akwai wasu kuɗi da yawansu ya kai naira tiriliyan 8.8 da wata biliyan 8 ta daban da ba a sanya su cikin kasafin kuɗi ba, kuma babu cikakken bayani kan abin da aka yi da su. A dan haka ne yayi zargin cewa an zuba su cikin wata taskar adana kuɗaɗen yakin neman zabe. Ko da yake Atiku Abubakar yayi wannan zargi ne bisa dogaro ga rahoton asusun bayar da lamuni na IMF wanda ya fara wannan zargi, amma gwamnatin Najeriya ta ce daga IMF din har Atiku ba su da cikakkiyar hujja kan wannan zargi. A cikin zargin da IMF din ta yi ta bakin wakilin ta a Najeriya Christian Ebeke, ta ce akalla kaso 2 na yawan tattalin arzikin kasar yayi batan dabo, kuma har yanzu gwamnati bata yi bayanin yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Tun bayan wannan zargi, ƴan adawa da ƙungiyoyin fararen hula suka fara caccakar gwamnati tare da matsa mata lamba kan ta yi bayanin inda kuɗaɗen suke, yayin da wasu ke kiraye-kiraye kan shugaban kasar yayi marabus.
0: To gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadi kan kisan ƴan kasar ta biyu Afrika ta Kudu, inda ta nemi a gaggauta gudanar da bincike tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a lamarin. Haka ma gwamnatin ta bayyana matukar damuwar ta dangane da halin da 'yan ƙasar take ciki a Afirka ta Kudu, a yayin da kai hare-hare kan baki ke daɗa ƙaruwa. A wata sanarwa da ministan harkokin wajen Najeriya ta fitar jiya Lahadi, gwamnatin ta bayyana sunayen 'yan ƙasar ta da suka rasu a Afirka ta Kudu da Emeka Shar da kuma Musa Yunana Jo. Wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba sun kashe akalla manoma tara a wani sabon harin da suka kai a yammacin ranar Asabar a yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna. Rahotanni sun ce wato 'yan bindigar sun kai harin ne da misalin karfe 3 na yammaci daidai lokacin da manoman ke tsaka da aiki. A cewar wasu mazauna yankin, da rikicin ya barke bayan yunkurin sace mashin din wani manomi bai nasara ba. Wani mazaunin yankin mai suna Ibrahim Garba ya ce dan bindiga guda ya rasa ransa yayin wannan rikici. Rikici ya sake barkewa a Mali tsakanin sojojin kasar da ke samun goyon bayan sojojin hayar Rasha da kuma mayaka masu ikirarin jihadi na Jinim da ke kawance da 'yan tawayen Abzinawa, bayan da suka kai hare-hare sansanin soji a ƙarshen mako, abin da ya sake haifar da barazana ga shugabannin kasar ta Sahel da ke fama da rikice-rikice. Ka misali hada mana wannan rahoto.
3: A wata sanarwa da rundunar sojin Mali ta fitar ta ce har-haren sun shafi garuruwan Anfes da Anglok da kuma Gao da ke arewacin kasar, akwai Savare da ke tsakiyar kasar, sai kuma Sinarova da ke kudancin kasar. Izuwa tsakiyar ranar jiya Lahadi, 'yan tawaye ne ke ci gaba da iko da garin Anfes, sannan kuma akwai wasu sojojin kasar da suke tsare da su. Su ma mazaunan garin Gao sun ce sojoji sun datse dukkanin hanyoyi ba wanda ya iya fita daga gida. Ga kuma ƙarar fashe-fashen da suke ji. A garin Savare, wani mazaunin garin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewar sun ji ƙarar fashe-fashe da safiyar jiyan. Sai dai rahotanni na nuna cewar ba a sake samun tashin rikici a tsakiya da kudancin Mali a jiya ba, yayin da wasu majiyoyi suka shaida wa Reuters sun ga jerin gwanon motocin soji ɗauke da makamai sun shiga Bamako, babban birnin ƙasar, wanda ake ganin sun fito ne daga makwabciyar ƙasar. Bayanai sun nuna cewar an hana wasu jiragen sama masu saukan ungulu na sojin Mali sauka a wani sansaninsu bayan da suka kai ɗauki ga waɗanda suka samu raunuka a sanadiyar har-haren.
0: To gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce ta cafke kimanin ton 77 na gurɓatattun kayan abinci da jarinsu ta kai sama da miliyan 200 a hannun 'yan kasuwa, yayi wani samame da ta kai a shaguna da kasuwanni da ke faɗin ƙasar. Ministan kasuwancin Nijar Abdullahi Saidu ya fitar da labarin a ƙarshen mako yayin zantawarsa da gidan talabijin ɗin gwamnati, inda ya ce an laftawa 'yan kasuwar da ke da hannu a lamarin tarar sama da miliyan 100. Mamman Nuru shugaban kungiyar yaki da tsadar rayuwa ta IDDC wadata a jamhuriyar Niger ya yi mana tsokaci akai.
4: Aka ce kaya gurbatacce sa ana dafin bayuwa a cishi kuma aka ci shi ana tsammanin za a samu matsaloli na lafiya to nake tsammanin aikin su ne. Ministar da Commerce tana da service guda 2-3 wanda suke bincike yanayin kaya na abinci musamman wanda yake kawo ko da kasashe waje ko cikin kasuwanni namu ma na kanmu. To dole ne idan an gano akwai abinci wanda ya lalace dole ne a amshi. Wannan ba sabon aikin su bane sun dade suna haka nan. Kuma nake tsammanin dole ne a gode ma wannan ma'aikata wanda suka yi wannan aiki. Baiwa dan kasuwa ya je kawo kayayyaki wanda ya san ya lalace sai da shi. Kuma a kama a ce a ba za a lalata shi. Wannan abu ba zai tasiri ba wajen hawa farashi na kayayyaki.
0: Mamman Nuru dan gwagwarmayar yaki da tsadar rayuwa a jamhuriyar Niger. To wani rahoto da wata cibiya da ke nazari kan sauye-sauyen zamantakewa a Chad ta fitar ya ce a cikin shekaru 2 da suka gabata mutane 318 suka rasa rayukansu a sanadiyar rikice-rikicen kabilanci da aka samu a kasar. Rahoton wanda ya samu sa hannun Dr. Yaming Betimbi ɗaya daga cikin mutanen da suka gudanar da bincike ya ce baya ga waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar rikice-rikicen kabilancin akwai kuma mutane 315 da suka samu raunuka. A majalisar dattawan Liberia sun bukaci a kaddamar da kame bayan bincike ya bankaɗo wata gagarumar safarar ƙwaya ta miliyoyin dala. An fuskanci ta da jijiyoyin wuya a zaman majalisar dattawan ƙasar kan badaƙalar cafke hodar Iblis daraja ta kai dala miliyon 19 a filin jirgin saman Robert a makonni 3 da suka gabata. Yan majalisar sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda aka gaza kama waɗanda ke da hannu a lamarin. Masana kayan tarihi a Masar sun gano wani tsohon birni da aka gina a ƙarni na 4 a tsakiyar hamada inda aka yi amanar cewa mutane sun rayu tare da gudanar da harkokin kasuwanci. Haka ma masanan sun gano kaburbura 18 a garin Marina El Alamin kusa da Alexandria da suka kunshi wasu kayayyakin ajiya na tarihi. Ministan al'adu da kayan tarihi na Masar ya sanar da wannan gagarumar nasarar da ke zama inda ta farko a tarihi. Miliyoyin mutane ne suka halarci jana'izar jagoran juyin halin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei wanda ya rasu a ranar 18 ga watan Fabrairun da ya gabata sanadiyar hare-haren Amurka da Isra'ila. Wakilai daga kasashen duniya daban-daban ne suka halarci addu inda aka faro ta ranar Asabar da ta gabata kafin a rufe jagoran a garin Mashhad da gabashin kasar ranar Asabar mai zuwa. Mubarak Abdulaziz mazaunin birnin Tehran ne ya bayyana mana yadda aka yi addu'o'in.
5: A hakika wannan jana'iza na Sayyid Ayatollah Khamenei taru ne da ya shaida halartar miliyoyin mutane kama daga 'yan ƙasa da ma kuma baki kama daga yanki na Afirka, Asiya da ma sauran wurare. Sakon da yake aikawa wato daga nan cikin gida shine yadda aka ga cincirindan Iraniyawa suna nuna goyon bayan su ga wato wannan tsari. To kaga magana da ake na kan cewa akwai matsala tsakanin gwamnati da jama'a, to kaga za mu iya cewa wannan ba haka bane ba. Sannan kuma a bangaren na sako na siyasa da diplomasiya, wato halartar kasashe kamar irin su China, Russia da sauran manyan kasashe musamman Saudiya haka da sauransu duka an ga sun turo da wakilai. Kaga shi ma wannan sako ne na siyasa yayi da yake nuna cewa wato karen Iran a bangaren siyasa da diplomasiya wato ya kai saboda an yi kokari sosai wato ya zamanto cewa kasashe ba su samu halartar shi wannan taro ba.
0: Mubarak Abdulaziz kenan mazaunin birnin Tehran. To gwamnatin Syria ta ce shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kawo ziyara a kasar irin ta farko da wani shugaba daga kasashe yammacin duniya zai kai tun bayan haihuwar Ahmed Shara karagal mulki a shekarar 2024. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana ya ce ana sa ran yayin ziyarar Macron a kasar shugabannin biyu su tattauna batutuwan da suka hada da karfafa alakar da ke tsakanin kasashen. Sai dai har zuwa wannan lokacin fadar shugaban Faransa ta Elysee bata gaskata ko ƙaryata labarin daga hukumomin Syria ba. yanzu kuma lokaci yayi na labarin wasanni Azumi Bashir Aminu ta shigo.
6: To barka da safiya Malam Umar. Wasanni sun dau zafi a gasar cin kofin duniya da ke ci gaba da gudana a kasashen Amurka da Mexico da kuma Canada. Inda yanzu haka magana da muke daya ce cikin basu masaukin baki uku ta rage a cikin ita wannan gasa wato Amurka.
0: To
6: bai da Ingila ta yi wa ta Mexico a kara wasu ta jiya wadda suka tashi wasa 3-2. Dama dai in ba a manta ba tun a ƙarshen makon jiya Morocco ta yi waje da Canada bayar ta mata kullaye 3-0. Kenan yanzu Amurka kadai ta rage wadda za ta hadu da Belgium a gobe don sanin makomarta ko dai tsallakawa zagayen ƴan takwas ko kuma zama ƴar kallo a wannan gasa. Amma suna ganin abu ne mai wuya idan Amurka wato bata fitar da Belgium ba musamman ganin yadda shi shugaban su ke katsalandan ga
0: harkokin
6: komai da ruwanka. To a wasan da jiya tsakanin Mexico da Ingila da Jude Bellingham ne ya zo cirewa tawagar ta Thomas Tuchel kitse a wuta bayan da ya zura kwallaye har bi cikin kasa da minti 3. Kure yake tangaba dan tafiya hutun rabu lokaci Mexico ta farke kwallo guda yadda a minti na 60 Hurricane ya kara kwallo daya a bugun penalty duk da yake Jimenez na Mexico ya farke kwallon guda a bugun penalty da ya samu cikin minti na 69. To an dai tashi wasan ne Ingila na da 3 Mexico na da 2 wanda ya baiwa tawagar ta Three Lions damar kaiwa zagayen ƴan takwas. To a gefe guda ita ma Norway ta tsallaka wannan mataki na zagayen ƴan takwas bayan fitar da Brazil daga gasar a karawar su ta ce da aka tashi wasa 2-1. Yayin wannan karawa tun a minti na 14 ne Brazil ta samu bugun penalty ko da yake VAR ta soke kwallon wanda ya sanya kaiwa har dawa daga hutun rabu lokaci ba tare da an samu wadda ta zura kwallo ba. Gabanin minti na 79 lokacin da Haaland ya zura wa Norway kwallon ta farko ya kuma kara wata a minti na 90.
0: Aka ce an ga Neymar ya kece da kuka
6: dole. To a karin lokaci ne Neymar ya zura wa Brazil din kwallo guda a bugun penalty da ya samu wadda kuma ake ganin ita za ta zama kwallo ta karshe da wannan tauraro ya zura a makamanciyar wannan gasa ta cin kofin duniya, ganin cewa wannan ce gasar irin ta ta karshe da yake halarta a matsayin dan wasa.
0: Kuma kin san shine ina ji karo na farko a tarihi da ake cire Brazil a wannan matakin na gasar cin kofin duniya.
6: To kaga abin da bacin rai matuka. To yanzu dai waɗannan tawagogi guda biyu da suka kunshi ita Ingila da kuma Norway za su hada a ranar Asabar mai zuwa 11 ga watan nan don rajagumi da nufin tsallaka wasan gab da na kusa da na karshe.
0: To a gaida Azima Bashir.
6: To madal.
0: To a Najeriya daidai lokacin da ake neman sanin matsayin shugaba Bola Tinubu dangane da zargin kafawa da kuma tafiyar da wata ma'aikatar jabu a ƙarƙashin gwamnatin tarayya, sai kuma ga wasu bayanai daga asusun lamuni na duniya FME da ke cewa gwamnatin ta kashe sama da naira trillion 8 waɗanda sam kasafin kuɗin ƙasar bai san da su ba. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da Comrade Nasiru Kura da ke fafutukar yaƙi da rashawa a ƙasar domin shi yadda suke kallon wannan zarge-zargen gadi da zanta su ta gudana.
7: Buri ya yi kama da mutum domin za ka ga gwamnati ta karɓo bashi ta ce ko za ta yi gyaran hanya ko kuma za ta yi gyaran wayansu wurare da suka shafi rayuwar 'yan ƙasa ko kuma aikinta. To amma maimakon ka ga ko an sa wannan kuɗin a cikin kasafi ko kuma an sa su a kasafin amma ba a aiwatar da su kamar inda aka tsara za a yi, ko kuma ka ga an ɗebi kuɗin ana wayansu abin da ba wanda yake a cikin kasafin kuɗi na wannan shekarar ba. So wannan ba wani abu ne sabo.
8: Anan ana zancen zunzurutun kuɗi sama da trillion 8 a ƙasa kamar Najeriya.
7: To ai saboda ana yi ne suna karɓa su ce za su yi abu kaza ko kuma an shirya za a yi kaza, ba a yi ba a ɗebi kuɗin a yi wani abin da su. Wanda jimilla ne da aka haɗa trillion 8 a ƙasa kamar Najeriya aka ce an yi aiwatar da ita wajen yi wa mutane aiki, ai za a gani ya Allah ko a harkar tsaro nan da ake cewa babu kayan aiki ko kuma a harkar lafiya ko kuma a harkar ilimi, duk wanda ka sa a nan ka sa trillion 8 ka sa a wayannan shekara 3-4 na gwamnatin Tinubu, ai za a gan shi a ƙasar nan.
8: Ana kallon asusun lamuni na duniya IMF a matsayin aminin tafiya ga gwamnatin tarayyar Najeriya kamar akwai fahimtar juna tsakaninsu. A ce irin wannan zargin ya fito ne daga IMF
7: dama kawance ko kuma wata mu'amala ko kuma wani tsakanin asusun duniya da ita gwamnatin Najeriya su suna da ka'idojin su ba wai Najeriya ba ko America ce ko kuma kowace kasa ce da ka sani ta kowa karfin arziki a Turai idan suka zo suka yi abin da yake ba na ka'ida ba shiho na asusu zai fada su idan suka ga shugabanci ko kasa ta saki layin da aka sa to fa su za su fito su fada ba daidai bane
8: to amma akwai martanin daga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ma'aikatar kudi dake cewa wannan zargin na IMF babu kanshin gaskiya a cikin sa
7: abinda kowa yake fada kuma kowanne dan Najeriya inda tunda aka kafa wannan gwamnati ake cewa an karbi bashi yau an karbi bashi a can an ka amma zaka ga babu wani abu guda daya da za a ce an karbo bashi don ai maganin sa guda daya da za a ce yau gashi an samu waraka akan abinda aka karbi kudin sai kaga an karkatar da kudin an yi wani abin da su wanda ba shine aka nuna wanda suka bada bashin za a yi ba
8: ita IMF ba tana nufin cewa bashin da aka ciyo daga wajenta kawai ne aka kashe ba akan kaida ba tana zancen kashe kudin Najeriya a dunkule ana yin sa ne ba tare da an saka shi a cikin kasafin kudi wato doka ta fayyace ga yadda za a yi da shi ba
7: ai da ma magana shin ake cewa a turanci ake magana budget tracking idan ka bi ka'idoji abinda aka yi budgeting aka ce za a yi kashe aka yi lissafin za a kashe a kasa domin mutanen kasa harkar lafiya ne harkar ilimi ce zaka ga an yi budget a ce a shekara za a kashe kaza amma in ka je ka daga zaka ga a koda yaushe zaka ko ana variation a ce a kudin da aka sa yayi kadan ko kuma ma ba a taba abun ba
8: wannan yana zuwa ne kwanaki kadan bayan tasowar wata kura makamancin wannan da ake cewa an kafa ta hukuma ta gwamnatin tarayya wadda a doka babu ta
7: fito wannan shi abin da ake fada shine ake cewa executive lawlessness ita gwamnati ce take yin abin da ma ba na doka ba wanda kuma gwamnatin da ita ta kamata ta kare abu
8: me abun yi a yau kenan
7: idan gwamnati tana so ta nuna mutanen kasa da kuma duniya cewa gaske ne ba tana yin abin da yake na bisa na kaida na sai ta sa a kafa bincike akan wayannan abubuwa da aka yi zargi
8: comrade Nasiru Kura muna godiya sosai
7: kuma da Allah sai an jima
0: to akai da Abdulkarim da bakon sa comrade Nasiru Kura yanzu kuma ga shirinmu na gaba

0: wasu lokutan har da rashin dandano ko rashin son cin abinci kana ciwon ciki. Abdullahi Makutar matashi ne da bai jima da farfadowa daga zazzabin na typhoid ba. Ya alakanta ciwon sa kan yanayin abincin da ya kan ci.
1: Ina ci abinci, haka ina ci abinci mai mai. Kowan time ko ina ci abinci mai mai yana taso min da shi. Kuma shi kana jin sa kawai na fara sa kasala ne da ciwon kai. Na fara sa ma kasala kawai in kai wasa in baka je asibiti da wuri ba, dai rufe ka ciwon da wuri. Amma ni in ya fara min kawai ina zuwa asibiti dan yi test. In na yi test abubuwa ya fito kawai a min bayanin ga abin da yake dami yana. Sai in je in sayi magungunan sa.
2: A lokacin da ciwon ya same ka sosai aka yi test aka gane cewa typhoid ne. Yaya kake yanayin jikinka, wani irin yanayi ka kasance?
1: Gaskiya na kasance a cikin matsanancin ciwo ga domin yana jikitar da mutum har ga Allah. A ƙarshe matakin ne ya dauka kawai abincin da inda ci kawai mai mai yake dago min shi na kiyaye wannan. Sai kuma magunguna da aka daura na akai.
0: Kamanceceniyar da ke tsakanin zazzabin na typhoid da zazzabin malaria ya sanya mutane da dama ba su baiwa cutar kulawar da ta kamace ta. Ta yadda maimakon shan magungunan typhoid sai su dige da shan magungunan malaria. Wannan ke sanya daukar tsawon lokaci ba tare da an samu waraka daga cutar ba. Malam Ibrahim Janko wani magidanci da sai a baya-bayan nan ya fahimci alakar zazzabin na typhoid da ruwa marar tsafta. Ya ce ba karamin kuɗi ya kashe a baya ba gabanin daukar matakin fara tafasa ruwa gabanin sha a gidan shi.
3: Gaskiya maganan typhoid din nan da a baya mun yi fama da wannan matsala. Daga matata ta warke sai yaro, daga yaro sai yarinya. Haka muka yi ta fama da dawainiya. Muka je ganin likita sai suka ba mu shawari. Amma duk abinda da su gaya mana idan mun yi kokari mun bi tsarin da suka gaya mana da mu samu sauki. Bayan wannan da nazo na dauki mataki duk ruwan da da mu yi amfani da shi sai a tafasa, idan an tafasa sai a ajiye in ya huce sai a yi amfani da shi.
0: Zazzabin mai zafi na typhoid kan kasara jikin mai fama da shi musamman kananan yara. Malama Suwai Baba Larabi wata uwa da danta mai shekaru 3 yayi fama da jinyar cutar ta bayyana mana alamomin da ta fara lura da su a jikin sa da irin matakan da ta dauka.
4: A da ina gani irin yana yawan ciwo, so irin night na nan malaria ne da farko. Mun je chemist da muka je aka yi gwaje-gwaje sai aka gano ba malaria bane typhoid. So daga haka dai sai aka ce mu je asibiti. So da muka je asibiti sai likitoci suka tabbatar da cewa wannan ciwon typhoid ne, sai suka daura mu akan magunguna.
2: Wannan shine karon farko da ya fara wannan ciwo ko a baya ya taba yi?
4: A wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo. Domin a baya yana yi ciwo amma a gaskiya ba typhoid bane malaria ne, shi yasa ko wannan lokacin ma da naga yana ciwo da kai shi chemist. So na yi tunanin typhoid malaria ne, ma shi ba shi bane typhoid ne. Wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo. Sanshe na kiyaye ba kowane irin ruwa zan dinga ba shi yana sha ba.
0: Mun koma ga ƙwararren likitan namu Dr. Abubakar Sari wanda ya buƙaci jama'a musamman waɗanda ke jin alamomin wannan cuta da su nisanci yin gwajin da ba na ƙwararru ba. Yana mai cewa akwai buƙatar gaggauta zuwa asibiti don kawar da tasirin da cutar kan yi idan aka ɗauki lokaci ba a sha maganin ta ba.
5: To idan mutum ya ga wannan abubuwan a jiki yana tattare da shi da alada annabi muna kira kar ya ce zai tafi lab ko chemist ya je a masa gwaji ko kuma ya ce wai za a bashi magani a chemist. Ya garzaya tafi asibiti. Muna da asibitoci hawa 1-3. Akwai asibitin Shaka Tafi ko kuma a matakin farko wato primary health care zai je gurin. Akwai ma'aikatan lafiya za su duba shi su tantance dan ba wai zazzabin typhoid ne kadai yake kawo jikin mutum yayi zafi ba. Sauran cututtuka ma sukan iya sa jikin mutum yayi zafi kaje kaman zazzabi ne. Idan ka je can za su maka abin da ya dace, in kuma suka ga ba za su iya ba za su tura ka asibiti na gaba wato secondary health facility kenan. Asibiti a mataki na biyu kaman irin su general hospital su ma an san gaba za su iya ba za su tura ka asibitin koyarwa. Ka san yawanci mutane daga sun kamu da wannan cutan sai in sun ji alamominta yau da gobe za a ce maka typhoid ne kawai sai ka tafi lab sai a je a maka widal test. Widal test ba test bane na typhoid, screening ne kaman zai dan haska ne a gani idan titer din ya hau da alama zai iya yiwuwa kana dauke da kwayan cutan typhoid. To shi gwajin cutan typhoid akwai ana amfani da bayan gari da farugon jikin mutum, ana amfani kuma da jini satin da ake tsammanin mutum ya kama da wannan cutar. In an gwada bargon sa anan za ga kwayan cutar a ciki. Idan ya je sati na biyu za a dauki bayin sa ne a gwada. In ya kai sati 3 zuwa sati 4 za a dauki fitsarin sa ne a ciki za a ga wannan kwayan cutar.
0: A Najeriya wasu alƙalima na nuna cewa cikin shekaru 4 da suka gabata akwai mutane akalla miliyan 29 da suka yi fama da cutar ta zazzabin typhoid, ciki har da wasu 217,000 da cutar ta kashe.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin bisa al'ada shirin da lafiya jarici kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara A wannan makon shirin na lafiya jarici zai mayar da hankali kan zazzabin typhoid cuta mai hadari wata kwayar cutar salmonella typhi ke haddasawa inda ta kan yadu ta hanyar abinci ko ruwan da ya gurbata kasancewar wannan cuta mai alaka da abinci ko ruwa mara tsafta hakan ya sanya ganin yawaitar ta a irin wannan lokaci na damuna musamman ga waɗanda ba sa tsaftace ruwan da suke tara wala Allah ko saboda dattin da kan tara a saman rufi ko kuma rashin tsaftar makayan tarar ruwan Malam Zakari Muhammad ya shafe sama da shekaru 20 yana fama da wannan cuta ta zazzabin typhoid yayi bana karin bayani kan yadda matsalar cutar take da irin matakan da ya dauka
1: gaskiya ciwo ne wanda ya dade ta tarar da ni tun ban san ma shi ba amma kuma mafi yawanci da yake ba na barin sa nake sai ya min illa gaba daya ba so sai zama shi dai bai warke ba saboda yanayin activities din mu shi kuma bai min abin da ya kwantar da ni gaba daya ba time to time da ya kaga misali lokacin da in zafi yayyawa lokaci na season din zafi so ni kusan kowanne lokaci ina cikin matsalan typhoid ne saboda yanayin abincin da muke ci wani lokaci ba a gida kake ba ka je kasuwa ko kai tafiya dole da ka ci abinci wanda ya shafi abubuwan da suke daga typhoid din ina jin alamomin sa na san shine so zan yi kokarin yi treatment din sa na kwana uku nan dai wanda na sani wanda zan yi amfani da ko amoxicillin ko augmentin da sauransu so shine Allah ya taimake ni ya zama baya zama ya min illa yadda dai kwantar da ni yadda ya kamata amma dai ciwo ne wanda ina ganin na kai kusan shekara 20 ina fama da shi da gaskiya magana shi alamomi ba wai kai ne asali zaka gane cewa ciwo kaza bane dan farko ni ma saboda zuwa asibiti in suka mun tambaya akan alamomin na ga ya musu sai su tabbatar mun da cewa typhoid ne so idan ba gwaji akai ba mafi yawanci ni in na tashi na kan yi treatment din typhoid da malaria ne
0: tunda dai hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar ta typhoid a matsayin daya daga cikin manyan cutukan da ke da barazana ga rayuwar mutane musamman a nahiyar Afirka da Asiya sai dai komai kwararru a kasa irin Najeriya ke cewa kan wannan cuta da yadda take yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa Dr. Abubakar Sari kwararren likitan kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake garin Bauchi yayi karin haske
2: cutar zazzabin typhoid wato cuta ne wanda kwayar bacteria ke kawo ta wanda aka kiranta da salmonella typhi to ita zazzabin typhoid din tana iya zama typhoid ko kuma para typhi wato para typhoid fever idan ka hada su guda biyun nan ana kiransu enteric fever ita cuta ne wanda gaskiya an jima ana fama da ita a duniya hanyoyin da ake bi a kamu da wannan cutar shine shan ruwa wanda ya gurbace da kwayoyin cutar a ciki cin abinci wanda ba a wanke shi ba kamar abin da ya shafi abinci da ake ci kai tsaye irin su dabino su kankana su alayyahu su salad su kabeji su lansir da irin kayan lambu dai wanda saboda yawanci ba ana iya bayan gari a kasa kuma ruwa ya ja ya ai amfani da shi a wannan lambu bayan haka kuma in abincin ba a dafa shi ba ya dafu sosai ya kashe kwayoyin cututtukan da yana kawowa ko kuma nonon shanu shanu sun kwanta a gurin da a gurbace akwai wannan kwayoyin cututtukan idan an je ana tatsan nonon zai taba fatan jikinsu da hannun wanda yake tatsan ya gurbata shi kuma in an zo ba za a dafa nonon sosai ba yadda zai kashe kwayoyin cutar shi ma hanya ne da ake iya kamuwa da shi ko kuma yanzu kaman ka samu nama ko kifi ka wanke shi da ruwan da ya gurbata idan ruwan ba a kashe kwayoyin cutar ba zai gurbata wannan kayan abincin idan kuma aka dafa bai dafu sosai ba sai ya kawo wannan cutar typhoid din ko kuma abinci sai an gama sarrafa shi an yi komai al'adunmu ne da kullum mutum zai shiga bayi ba zai wanke hannun shi ba in ya gama so ba mamaki yana dauke da wannan kwayoyin cutan ya je ya wanke bai taba ba sauran sun makale a hannunsa idan ya zo taba abincin da aka sarrafa din kuma sai kaga ya gurbata shi
0: wasu daga cikin alamomin wannan cuta a cewar kwararru akwai zafin jiki da kasala kana ciwon kai mai tsanani a wasu lokutan har da rashin dandano ko rashin son cin abinci kana ciwon ciki Abdullahi Mukutar matashi ne da bai jima da farfadowa daga zazzabin na typhoid ba ya alakanta ciwon sa kan yanayin abincin da ya kan ci
3: ina ci abinci haka ina ci abinci mai mai kowanne time kowanne ci abinci mai mai yana taso mun da shi kuma shi kana jin sa kawai na fara sa kasala ne da ciwon kai na fara sa ma kasala kawai in kai wasa in baka ja asibiti da wuri ba dai rufe ka ciwon da wuri amma ni in ya fara min kawai ina zuwa asibiti dan yi test ina yi test abubuwa ya fito kawai amin bayanin ga abin da yake dami nan kai in je su sa magungunan sa
4: lokacin da ciwon ya same ka sosai aka yi test aka gane cewa typhoid din ne yaya kake yayin jikinka wani irin yanayi yaya wani irin yanayi ka kasance
3: gaskiya na kasance a cikin matsanancin ciwo ga domin yana jikitar da mutum har ga Allah a ƙarshe matakin ne ya dauka kawai abincin da inna ci kawai mai mai yake dago min shi na kiyaye wannan sai kuma magunguna da aka daura na akai
0: kamanceceniyar da ke tsakanin zazzabin na typhoid da zazzabin malaria ya saki mutane da dama ba su baiwa cutar kulawar da ta kamace ta ta yadda maimakon shan magungunan typhoid sai su bige da shan magungunan malaria wannan ke sanya daukar tsawon lokaci ba tare da an samu waraka daga cutar ba malam ibrahim janko wani magidanci da sai a baya-bayan nan ya fahimci alakar zazzabin na typhoid da ruwa marar tsafta yace ba karamin kudi ya kashe a baya ba gabanin daukar matakin fara tafasa ruwa gabanin sha a gidan shi
5: gaskiya maganan typhoid din nan da a baya mun yi fama da wannan matsala daga matata ta warke sai yaro daga yaro sai yarinya haka muka yi ta fama da dawainiya muka je ganin likita sai suka ba mu shawari amma duk abinda da su gaya mana idan mun yi kokari mun bi tsarin da suka gaya mana da mu samu sauki bayan wannan da nazo na dauki mataki duk ruwan da mu yi amfani da shi sai a tafasa idan an tafasa sai a ajiye in ya huce sai a yi amfani da shi
0: zazzabin mai zafi na typhoid kan kasara jikin mai fama da shi musamman kananan yara malama suwaye baba larabe wata uwa da danta mai shekaru 3 yayi fama da jinyar cutar ta bayyana mana alamomin da ta fara lura da su a jikin sa da irin matakan da ta dauka
6: a da ina gani irin yana yawan ciwo so irin night na nan malaria ne da farko mun je chemist da muka je aka yi gwaje-gwaje sai aka gano ba malaria bane typhoid so daga haka dai sai aka ce mu je asibiti to da muka je asibiti sai likitoci suka tabbatar da cewa wannan ciwon typhoid ne sai suka daura mu akan magunguna
4: wannan shine karon farko da ya fara wannan ciwo ko a baya ya taba yi
6: A wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo domin a baya yana ciwo amma a gaskiya ba typhoid bane malaria ne shi yasa ko wannan lokacin ma da naga yana ciwo da kai shi chemist so na yi tunanin typhoid malaria ne ma ashe ba shi bane typhoid ne wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo sun ce na kiyaye ba kowane irin ruwa zan dinga ba shi yana sha ba
0: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Abubakar Sari wanda ya buƙaci jama'a musamman waɗanda ke jin alamomin wannan cuta da su nisanci yin gwajin da ba na kwararru ba yana mai cewa akwai buƙatar gaggauta zuwa asibiti dan kawar da tasirin da cutar kan yi idan aka ɗauki lokaci ba a sha maganin ta ba
7: to idan mutun ya ga wannan abubuwan a jiki yana tattare da shi da Allah da Annabi muna kira kar ya ce zai tafi lab ko chemist ya je a masa gwaji ko kuma ya ce wai za a bashi magani a chemist ya garzaya tafi asibiti muna da asibitoci hawa 1 2 zuwa 3 akwai asibitin shaka tafi ko kuma a matakin farko wato primary health care zai je gurin akwai ma'aikatan lafiya za su duba shi su tantance dan ba wai zazzabin typhoid ne kadai yake kawo jikin mutum yayi zafi ba sauran cututtuka ma sukan iya sa jikin mutum yayi zafi ka ji kaman zazzabi ne idan ka je can za su maka abin da ya dace in kuma suka gaba za su iya ba za su tura ka asibiti na gaba wato secondary health facility kenan asibiti a mataki na biyu kaman irin su general hospital su ma an san gaba za su iya ba za su tura ka asibitin koyarwa ka san yawancin mutane daga sun kamu da wannan cutan sai in sun ji alamomin ta yau da gobe za ce maka ah typhoid ne kawai sai ka tafi lab sai a je a maka wide test ba test bane na typhoid screening ne kaman zai dan haska ne a gani idan titer din ya hau da alama zai iya yiwuwa kana dauke da kwayan cutan typhoid to shi gwajin cutan typhoid akwai ana amfani da bayan gari da farugon jikin mutum ana amfani kuma da jini satin da ake tsammanin mutum ya kama da wannan cutan in an gwada bargon sa nan za ga kwayan cutan a ciki idan ya je sati na biyu za a dauki bayin sa ne a gwada in ya kai sati 3 zuwa sati 4 za a dauki fitsarin sa ne a ciki za a ga wannan kwayan cutan
0: a Najeriya wasu alƙaluma na nuna cewa cikin shekaru 4 da suka gabata akwai mutane akalla miliyan 29 da suka yi fama da cutar ta zazzabin typhoid ciki har da wasu 217 da cutar ta kashe
8: masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su
0: madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kana wakilin mu Ibrahim Malam Goje. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
9: A Najeriya a daidai lokacin da ake neman sanin matsayin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da zargin kafawa da kuma tafiyar da wata ma'aikatar boge karkashin gwamnatin sa. Sai kuma ga wani zargi daga asusun lamuni na duniya IMF da ke cewar gwamnatin ta kashe sama da naira trillion 8 wanda sam kasafin kudin kasar bai ma san da su ba. To dai wasu ke yin kiran a gudanar da bincike don gano gaskiyar hakikanin abubuwan da suka faru. Yayin da wasu ke cewar ya kamata ne ma shugaba Tinubu yayi murabus daga mukamin sa don bayar da damar yin bincike. Kuna iya amfani da lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-7635-6541 ko kuma shafin mu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku game da waɗannan zarge-zarge.
10: Tumadala sai a gaggauta aiko da sakonni yanzu kuma

0: yana jikitar da mutum har ga Allah. A ƙarshe matakin da ya ɗauka kawai abincin da in na ci kawai mai yake ɗago min shi na kiyaye wannan, sai kuma magunguna da aka ɗora na akai.
1: Kamanceceniyar da ke tsakanin zazzabin na typhoid da zazzabin malaria ya sanya mutane da dama ba su baiwa cutar kulawar da ta kamace ta, ta yadda maimakon shan magungunan typhoid sai su bige da shan magungunan malaria. Wannan ke sanya ɗaukar tsawon lokaci ba tare da an samu waraka daga cutar ba. Malam Ibrahim Janko, wani magidanci da sai a baya-bayan nan ya fahimci alakar zazzabin na typhoid da ruwa marar tsafta, ya ce ba karamin kuɗi ya kashe a baya ba gabanin ɗaukar matakin fara tafasa ruwa gabanin sha a gidan shi.
2: Gaskiya maganan typhoid din nan da a baya mun yi fama da wannan matsala, daga matata ta warke sai yaro, daga yaro sai yarinya, haka muka yi ta fama da ɗawainiya, muka je ganin likita sai suka ba mu shawari. Amma duk abinda da su gaya mana, idan mun yi kokari mun bi tsarin da suka gaya mana, da mu samu sauki. Bayan wannan da na zo na ɗauki mataki, duk ruwan da mu yi amfani da shi sai a tafasa, idan an tafasa sai a ajiye, in ya huce sai a yi amfani da shi.
1: Zazzabin mai zafi na typhoid kan kasara jikin mai fama da shi, musamman ƙananan yara. Malama Suwai Baba Larabe, wata uwa da ɗanta mai shekaru 3 ya yi fama da jinyar cutar, ta bayyana mana alamomin da ta fara lura da su a jikinsa da irin matakan da ta ɗauka.
3: A da ina ganin irin yana yawan ciwo, so irin night na nan malaria ne da farko. Mun je chemis da muka je aka yi gwaje-gwaje, sai aka gano ba malaria bane, typhoid. So daga haka dai sai aka ce mu je asibiti. So da muka je asibiti, sai likitoci suka tabbatar da cewa wannan ciwon typhoid ne, sai suka ɗora mu akan magunguna.
4: Wannan shine karon farko da ya fara wannan ciwo ko a baya ya taɓa yi?
3: A wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo, domin a baya yana yi ciwo amma a gaskiya ba typhoid bane, malaria ne. Shi yasa ko wannan lokacin ma da naga yana ciwo da kai shi chemist, so na yi tunanin typhoid malaria ne, ma shi ba shi bane typhoid ne. Wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo. Sun ce na kiyaye ba kowane irin ruwa zan dinga ba shi yana sha ba.
1: Mun koma ga ƙwararren likitan namu Dr. Abubakar Sari, wanda ya buƙaci jama'a musamman waɗanda ke jin alamomin wannan cuta da su nisanci yin gwajin da ba na ƙwararru ba. Yana mai cewa akwai buƙatar gaggauta zuwa asibiti don kawar da tasirin da cutar kan yi idan aka ɗauki lokaci ba a sha maganin ta ba.
5: To idan mutum ya ga wannan abubuwan yana tattare da shi da alada annabi muna kira kar ya ce zai tafi lab ko chemist ya je a masa gwaji, ko kuma ya ce wai za a bashi magani a chemist, ya garza ya tafi asibiti. Muna da asibitoci hawa 1-3. Akwai asibitin Shaka Tafi, ko kuma a matakin farko wato primary health care zai je gurin. Akwai ma'aikatan lafiya za su duba shi su tantance, dan ba wai zazzabin typhoid ne kadai yake kawo jikin mutum yayi zafi ba, sauran cututtuka ma sukan iya sa jikin mutum yayi zafi, ka ji kamar zazzabi ne. Idan ka je can za su maka abin da ya dace, in kuma suka ga ba za su iya ba, za su tura ka asibiti na gaba, wato secondary health facility kenan, asibiti a mataki na biyu kamar irin su general hospital. Su ma an san gaba za su iya ba, za su tura ka asibitin koyarwa. Ka san yawanci mutane daga sun kamu da wannan cutan, sai in sun ji alamomin ta yau da gobe za a ce maka typhoid ne, kawai sai ka tafi lab, sai a je a maka widal test. Widal test ba test bane na typhoid, screening ne, kamar zai dan haska ne a gani idan titer din ya hau da alama zai iya yiwuwa kana dauke da kwayan cutan typhoid. To shi gwajin cutan typhoid akwai ana amfani da bayan gari da farugon jikin mutum, ana amfani kuma da jini satin da ake tsammanin mutum ya kama da wannan cutan. In an gwada barkon sa nan za ka ga kwayan cutan a ciki. Idan ya je sati na biyu za a dauki bayin sa ne a gwada. In ya kai sati 3 zuwa sati 4 za a dauki fitsarin sa ne a ciki, za a ga wannan kwayan cutan.
1: A Najeriya wasu alƙalima na nuna cewa cikin shekaru 4 da suka gabata akwai mutane akalla miliyan 29 da suka yi fama da cutar ta zazzabin typhoid, ciki har da wasu 217 da cutar ta kashe.
6: Masu kulawa da lafiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ya taimake su.
1: Madalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, kana wakilinmu Ibrahim Malam Goje, sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
7: A Najeriya a daidai lokacin da ake neman sanin matsayin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da zargin kafawa da kuma tafiyar da wata ma'aikatar bogi ƙarƙashin gwamnatinsa, sai kuma ga wani zargi daga asusun lamuni na duniya IMF da ke cewar gwamnatin ta kashe sama da naira trillion 8 wanda sam kasafin kuɗin ƙasar bai ma san da su ba.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin bisa al'ada shirin da lafiya jari ce kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara A wannan makon shirin na lafiya jari ce zai mayar da hankali kan zazzabin typhoid cuta mai hadari wata kwayar cutar salmonella typhi ke haddasawa inda takan yadu ta hanyar abinci ko ruwan da ya gurbata kasancewar wannan cuta mai alaka da abinci ko ruwa mara tsafta hakan ya sanya ganin yawaitar ta a irin wannan lokaci na damuna musamman ga waɗanda ba sa tsaftace ruwan da suke tara wala Allah ko saboda dattin da kan tara a saman rufi ko kuma rashin tsaftar makayan tarar ruwan Malam Zakari Muhammad ya shafe sama da shekaru 20 yana fama da wannan cuta ta zazzabin typhoid yayi bana karin bayani kan yadda matsalar cutar take da irin matakan da ya dauka
1: gaskiya ciwo ne wanda ya dade ta da tarar da ni tun ban san ma shi ba amma kuma mafi yawanci da yake ba barin sa nake sai ya min illa gaba daya ba so sai zama shi dai bai warke ba saboda yanayin activities din mu shi kuma bai min abin da ya kwantar da ni gaba daya ba time to time da ya kaga misali lokacin da in zafi yayyawa lokaci na season din zafi so ni kusan kowanne lokaci ina cikin matsalan typhoid ne saboda yanayin abincin da muke ci wani lokaci ba a gida kake ba ka je kasuwa ko kai tafiya dole da ka ci abinci wanda ya shafi abubuwan da suke daga typhoid din ina jin alamomin sa na san shine so zan yi kokarin yi treatment din sa na kwana uku nan dai wanda na sani wanda zan yi amfani da ko amoxicillin ko augmentin da sauransu so shine Allah ya taimake ni ya zama baya zama ya min illa yadda dai kwantar da ni yadda ya kamata amma dai ciwo ne wanda ina ganin na kai kusan shekara 20 ina fama da shi da gaskiya magana shi alamomi ba wai kai ne asali zaka gane cewa ciwo kaza bane dan farko ni ma saboda zuwa asibiti in suka mun tambaya akan alamomin na ga ya musu sai su tabbatar mun da cewa typhoid ne so idan ba gwaji akai ba mafi yawanci ni na tashi na kan yi treatment din typhoid da malaria ne
0: tunda dai hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar ta typhoid a matsayin daya daga cikin manyan cutukan da ke da barazana ga rayuwar mutane musamman a nahiyar Afirka da Asiya sai dai kome kwararru a ƙasa irin Najeriya ke cewa kan wannan cuta da yadda take yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa Dr. Abubakar Sari kwararren likitan kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake garin Bauchi yayi karin haske
2: cutar zazzabin typhoid wato cuta ne wanda kwayar bacteria ke kawo ta wanda aka kiranta da salmonella typhi to ita zazzabin typhoid din tana iya zama typhoid ko kuma fara typhi wato fara typhoid fever idan ka hada su guda biyun nan ana kiransu enteric fever ita cuta ne wanda gaskiya an jima ana fama da ita a duniya hanyoyin da ake bi a kamu da wannan cutar shine shan ruwa wanda ya gurbace da kwayoyin cutar a ciki cin abinci wanda ba a wanke shi ba kamar abin da ya shafi abinci da ake ci kai tsaye irin su dabino su kankana su alayyahu su salad su kabeji su lansir da irin kayan lambu dai wanda saboda yawanci ba ana iya bayan gari a kasa kuma ruwa ya jaje ayi amfani da shi a wannan lambu bayan haka kuma in abincin ba a dafa shi ba ya dafu sosai ya kashe kwayoyin cututtukan da yana kawowa ko kuma nonon shanu sun kwanta a gurin da a gurbace akwai wannan kwayoyin cututtukan idan an je ana tatsan nonon zai taba fatan jikin su da hannun wanda yake tatsan ya gurbata shi kuma in an zo ba za a dafa nonon sosai ba yadda zai kashe kwayoyin cutar shi ma hanya ne da ake iya kamuwa da shi ko kuma yanzu kaman ka samu nama ko kifi ka wanke shi da ruwan da ya gurbata idan ruwan ba a kashe kwayoyin cutar ba zai gurbata wannan kayan abincin idan kuma aka dafa bai da kusa sosai ba sai ya kawo wannan cutar typhoid din ko kuma abinci sai an gama sarrafa shi an yi komai al'adunmu ne yau da kullum mutum zai shiga bayi ba zai wanke hannun shi ba in ya gama so ba mamaki yana dauke da wannan kwayan cutar ya je ya wanke bai taba ba sauran sun makale a hannunsa idan ya zo taba abincin da aka sarrafa din kuma sai kaga ya gurbata shi
0: wasu daga cikin alamomin wannan cuta a cewar kwararru akwai zafin jiki da kasala kana ciwon kai mai tsanani a wasu lokutan har da rashin dandano ko rashin son cin abinci kana ciwon ciki Abdullahi Mukutar matashi ne da bai jima da farfadowa daga zazzabin na typhoid ba ya alakanta ciwon sa kan yanayin abincin da ya kan ci
3: ina ci abinci haka ina ci abinci mai mai kowanne time ko ina ci abinci mai mai yana taso mun da shi kuma shi kana jin sa kawai na fara sa kasala ne da ciwon kai na fara sa ma kasala kawai in kai wasa in baka je asibiti da wuri ba dai rufe ka ciwon da wuri amma ni in ya fara min kawai ina zuwa asibiti dan yi test in nayi test abubuwa ya fito kawai amin bayanin ga abin da yake dami nan sai in je asibiti da magungunan sa
4: lokacin da ciwon ya same ka sosai aka yi test aka gane cewa typhoid din ne yaya kake yayin jikinka wani irin yanayi ka kasance
3: gaskiya na kasance a cikin matsanancin ciwo ga domin yana jikitar da mutum har ga Allah a ƙarshe matakin ne ya dauka kawai abincin da inda kawai mai yake dago min shi na kiyaye wannan sai kuma magunguna da aka daura na akai yana jikitar da mutum har ga Allah a ƙarshe matakin ne ya dauka kawai abincin da inda kawai mai yake dago min shi na kiyaye wannan sai kuma magunguna da aka daura na akai
0: kamancece ne yarda take tsakanin zazzabin